0: Psicopedia nema kingova kadakshane no we perme katane royo tarama no we ma no we per kisane ortarshane psicopedia na tumane mitmatene amma psicopedia nga to temane itni psicopedia nga sibunta pa July montidu pirateramo untumuyo pinasaw si makong tidui jurang tidui si kumi unok teros magwa at undumo dune akawat tana ujeres mayago ubang atawag nito si kumi akatak dito
1: sungyo nakatangi poglikya si kumi nasaklo ni si kumi ang nasaklo ni ro
0: so Sikumi otawat so kan sibudu pa mo gumakatak pero kina ano na so ka mga kina tawo nga ka mga namo kaya tawo nga to kasi mga sumo gani kawit tawo ko tigi sumundu ta kanwili nga mga sikumi sa ano.
1: Kanulito sa katakpisi asingin ninyo na rin ningakto ni sikumi sa ano.
0: Demon na perto ang jiperone unikabigyo katal duma si Kumik sano. Kisani asani nanay si Kuma uwa nga si Kuma ni adjiging mo si Kuma takes mo asano na nanay nga ni. Ang jiperone to unikakatam yung nangy atan na si Kadi pandaya katas ni atu so ya khagara sunni sinoba ak temani to mitmatay me sikure khatem tu asian to nunay ne sikure kamme matta
1: tema inu to kailo inu suktu lu katu chiqatigi gluti ilinnarunna tuksaung mata kanok siku miksano kanuimma Inuto kailo, inusok tulo, kati mayagakakpat, sikumik sano.
0: Siguro rin ko tamani, kati mayagakama. Tayo sumundo ti sikumiyon. Ono tuwin ruti inna ama makutunin to, pekataw ti sumundo nga. Idunak to, tigi katan na umta. Kaway maya to kani makutumi nga ni ama udumi kani do mga ata makutumi nga ina mo nga do ni temo na idinak to ti unak tatama ta tana temo na piwido
1: tana tao tungwa kavyo ina ilo inusuk tulu katuja katigi tarlo ti ilinak tao ti katang nang min kanogli tana aki ga yakpiu
0: andong tamate inna kutibu kawi mo mota apel tu na tardu teman na pia na redone apelin tu kutta kawi mo jari mosta
1: tema ki kutri nang nitau tuksirang migasi kanok tukisige kanero madlusi siku miksano kanok litu sa roma visi te takanga Siku miksani.
0: Siku dirin na po. Hindi sa kayo. Kumi na siyutaw. Kinawin ni kinagakata. Migatataw. Akinitaw na kata. Nikumo. Ubang ito ang ito. Siku dirin kataw. Tamani mi. Tumatay mi. Panyaktaw mi. Kikitaw diwa. Tako. Unoktaw gara. Tako ito pinasok. Tayaka nunay sa magumatay na sa pinipitigatya mga ta upayang na kisumi asidjaga ka mga ta kawisan na mo si kumik sana nangyartyaw ta nunay na pitigan na mo kawisan na mo ikayo kataw ti itaw na suki emang na upaw mundo na
1: kanogli ilin na titinang mit Atwin naw sungo visi inuit kawisa ron naksilutik sikuni.
0: Elina titirano ba kinasawa ko si ato si usungan dun eh. Sibutik pa amak ko, sibutik pa ito ane ilina tiyakatakwi sikuri ay ko kikong mga ata, kanidu isong mga ata, kikong tuwa ng mga ata. Ama, ay pangani, first day tiyakatakwi dito ito, upin na kani, sikuri ka kaway makudwi. Kanu job nak to kau dekat dengan mga kau yang aku tahu duit kanu yang kau ni mau, ama ini soal si dia kene si kumingin apa resolusi untuk pengasuhne udine kau yang setar dia kanu, orang kanu juga kau mga ama kisu kuaya noku kau mga teman nak kau ya tidak cekat tak sulit tu. Untuk me mata pekasih itu semua duta kawai maya tu kau psikomik sam tak kau kawai makumik ke asin tu no so kau ma inosiati kawai maya tu kau yati duta sangnya kau duta zaman ni untuk ngamana.
1: Sikore ng mipiyak ito yaro garoang ng ma.
0: Okay, matya rakawin dito. Kinatoy namin ito, sikore rin ni takakating ito. Nuna rin ni nangwati sumun dito. So, kay ma. Nangwa kayang iso nga, tawin ni miyo tawin na ma. Tawin ni miyo tayo, nangwati kayak suwi, kinawa yung mga. So, kay ma, tayo na ilusa kayo ma, sikumikaro. Sikumito ako ni. Ikan ay woman na ron ay sikaw talay ikon na. Taman na, taman na kata kasuwid dito ito. Kaya ko yung ako dito, kaya kata dito, sikaw talay ikon. Taan na, kaway makadugo. Noon na rin nautuin ako na ito ko. Noon na rin, okaw to siya umita ko, sikaw talay may pirakato si. Taman na umita mo. Kaya ko yung nga, kasuwid ko, sikaw talay ikon. Taan na. Ano relationship pinjuang mo dan na pita sumo ko ni kan tu kan ni tao magtigo sa isang mo
1: kano arugli inu tukse ka kon nakpat ta kunung ilaw kataw yumaruting
0: ika kami ka dito sa www.smartice.org. Tamang nga piyak dun eh. Teko na kong piyak dun eh. Nasa ko takarin dun ito. O kaya ko dun eh. Tawag ko nga. O kaya takan na kong eh. Ili na ako magun eh. Upar yun eh. Sikuda kayo katawag magun eh. O siku miksano. Pita kayo katawag magun na kong eh. Tahu nggak pernah tak?
1: Wah, temangan ni smart eyes mili lau kafe kanok udjo suksi makan nak pit tanah siku nasang nak siku yang nasang siku yang sari ni asyago.
0: Tanah tu udjo semaya bu, aku sederhana, kanga gua open dan itu. Atau tahu siku atau tahu open dam itu tahu kalau awal dengan no tahu kalau aku dengan no atau nung pedara demi tahu siku jadi ni atau nak pedara yang kata ni temen nak awal dengan no seminggu ni tahu kalau karena ujar yang kedua tahu
1: wah. Between nang ito aro. Kuya na mi Andrew, pipi ka ron na sa kavi, apik ko tig sakakkan na ron na po nga, o kausik sakakkan na pin.
0: Kuya na mi, na apik sa kong nakarubiya matamani kato ma, siku doon yun doon ma, siku doon yun nakatunaan doon ma, tan na kuya riya ka. Kausik sa kira kong ito ma.
1: Kuya na mi.
2: Kan Andrew Arik, desa kain nak tesi, Ditera se makama teri se kasu apa sulau tengah kesian ita na tobi utau apa sulau temenya. Nada nai kain naga bo. Ila taku taman suligo taku Arctic Sea Ice pile ila kanu ilio teti katane tweet taman kanu ipolya manganu no mi taman itak kerjatin ila taman takin nungu kasuningani. Tema bivalle tu sasogem patat polare tonel mega titana sibulti malegalio tutjak lori lout tamane pinaswaro seriatini tamane kalun neiman tamane katakatunilo nakituinna semayunit sibulti uning katimane riyang itamisanut onikare tulangammat hatungasut terne rebabun Mona tu sarak sak pekosil ribik mana tak kuat kau tamak aji geng itu nik awak amalu keksang oni atuk November 13 December or mami anak November 13 aku sunningan ut kiko tu ini pernah suku masih tunggu suci tolong memata pekosil ribik kau tamane nuna vomit tamane kangat juga pemitu nilak Tak kuat juga ingat inuit inuit perkosingin inuit inuit kau jema yang inuit inuit lekosingin inuit tamak kuninga inuit okau singin nillo inuit kau jema yang terkangin ningila kata aku ini ada di sini orang mata dia makik kutuin nanti apa yang kau tidak ulang memata ini orang mata warna rosé tak kuat namu lo kau juga orang nanya mengasi nalunal si mana ne Tak apa kau sila ribut, nampol sila tersabikut. Tak apa bila kata gitu tik, suatu inat dia nak. Ilinnya aku matuan naya aku, ilinnya aku matuan naya sini. Apa kau singin suatu tuinna lelaku, ilinnya tahu nak tu. Nunami tahu betul tillo, ini lelaku singin net ilinnya tahu lalu di suatu tuinna misalnya kau sakti tahu lalu demi sakti tahu lalu dikasih nak ambala. Sila si Jikala si yung Manila kanok. Tuwa bang natumilang na kubi kanupigi akong mga apit. Yaka no yung minipiuli na sugun ng mga apit. Makuha jiging ito mata. At di July 31 ko lang ngayon nga ni. Taan na kawajiga bigi ko na tiyatasi. Teka nga kaya tayo ko nga kaya ipik ko sila kibig ko no. Tama ni kangatugapin me. Man na nalakay ng labot. Greet. Imit.

0: نيك تماني كاتي ما تكاتي كاسي ماني لاك نكي توين ناسي من لوتي لوكي سمي كاتي ما جوتي كالو مغا تا تبغا وني كاران تنغوا تقسي نامي مالوري تنغوا سوتيريت اتي كما تورا بيجي سيو ميوتي كينغ سيو ميوتا لو كينغ ila tunga sikolo glory kunya nami lo kay kun nagata ka ben
1: eh utla ren no kole se kunya nami
0: ila tema sibul la pa me kay ta ko kis mi pitu ta ka to tit nato un nado ka ta ko nato nato te kani mali ka ler bija mengal se mayu kis mi ka tema juta ka lo mga si unika ka kay na ben
1: eh ta ko nado mengak te sok lo kay onika rote ge artuk luget nunak jua mengila gapa matuka kote kaptu ina rogata takwa asingin ningaktut ukiu tagyo akia ningaktut tikiu kaklutik ilipadli reaktu roktu tana timinga nido soklu angi katigi gummit atilioksi mayuin nautil luget nunak jua mit unataktuk jua tukarang nakpat takwa ikayoktigi gumain nang nang mo takwa tamaw nga arawa may pigyaklutik tamaw nga ikarong no katima bigjo reakturang mata katima yagarangin akik soksi magaraming mata katima yagarakaklutik katima yagarango yu takwa naragyakturakto tukisigyakpadli reakturakto takwa nun ako timin no utang megutik kanukto katigay kong nang niyang mata takwa gawa matuka kutitini kigaktok tatin kanuk sa pumitya kong nang mga ta kanukto katigay kong nang mga ta ilipadli reaktok lutik piluak lumik piluak lunila ukiok taktong mit tamakwa sa putyaw yakang naksaw ningit meri gay nunanit tayo na si Burok tinga kanwili okuro yang luang ningan no
0: Tay matamani nakituin ng ila tamang ko tiki si mama ta tamak ko si ila si bulat tayo katok to nila tamas si mga ko sa kagatate at tanak tay lima ng mukay sapuji ako sa ng mga Arctic security o nakatayo tana tako Inuit kanuli tamani pisi yung mga tatako NATO tako kanuli kaya tusak tangin nila katilaw ka ba?
1: Tusak vikarok tuit so Gloria Uluksi tungasok titawrok luni Madeline Redfern Kurt Ejitsiak tako aro unika viwrok lutit inna tukangnit ammaro inugarang no tukisigak titaw rok tut kanok ikayok tuk taw sungung mga takwa Inuit tana upigila gilak taka gava matukakot takwa agok tuk si masungung mata ilangi sapun niak tit ilangi pilig katikasut gava matukakon ningak tunit tamang mitya ukak tuin na katarok tuit inung nit pilig katikatya ako madlutik ukiok taktong miyo ni pilig katikatya ako madlutik naratya ako madlutik takwa ro nunakakak si mayutid luta kaya manit din ni tana ikpigiyaw tiyak luni aksuwaro upigil ako para Canada mirta yok tigo tunga bekatya ko man ngayon luta inukotit din ni takwa kaya manok sa uningin ni nunagayat din ni ukiyong taktong bin
0: takwa tayo na ito kut nila tamani kalunin nakatilugi kanuli takwa nila katalaw dusawin matataw dusakasaka katalaw dusawin matataw kanuli dusakatalaw glory
1: Tusakatarok tuit Inuit ilaw yumayot. Inuit sapumi kataw yumayot. Ukiok taktong miyot sapumi kataw yumayot. Unataktok jualeri yun itikitaw tuin na rumangitut sapumi kataw yumadlutik. Takwa pilika katika rumadlutik lo. Tamakwa ikping natiarok tuin ila kaw yumaningit. Sok lokai te kwa Canadian Rangers inuk tungik kwa kanu tai yao su
0: una tak tu sagala ngona ka tau si yo
1: una tak tu sagara ne te kunang ak tu ne na ra ka tau rong mata sa pomme ka tau yun nang ningin

0: Nu na mi kawi mayok jaga ro ningin ni tako anugat miksok tau si mayot kasit ami tamakuninga ato katang ningin ni suri to kasi balik ti tau rock to it ilak inuy ayong ito aro it oke taktong mi oyak yutigot ayong ito aro yukot
1: Nicole una tatu sa kala junior rangers nga walay una tatu sa kay rangers ilak tako solo atena tele manang mo taman na to ko si o katulad ko kano pang next magalang mga ata
0: tako tuke sa naksi badli lao tuk solo nedo kut pang nautili o sung ng ming mata pang nauti takangin ningan ni ukiok takto miksano tako nunagayang minut utang mikpata Canada mi utaw yok tigod lo maligal yok tok joang ukatik ka ayok tuy niyang nigay lilok tugo pang naigo tinit sakke jo migi akak tugot uki yok tak tu miksano tamak ko unatak tok joarig niyo miksano tikip padliya niyak tilugit sana yaw padliya niyak tilugit akik su tiyak si magi akak niyak tugo tuwila so lo unatak tok joarig niyak kangata suri gisu mulut sak-sakput umiak juan amaro ikangan nito iteko umiak juan inog to kanata yung mga tamak ko akuro yaw tilugit akik sutiak si manegaro mga taman na pang nagtaw kaya kang ningin ni naroon ako nila to
1: Tematau ka teka ni inglia guna lang mega bita ko nung tiki sembayo na kito ina lo tiki sembayo lang ng teka da sibulat siyo yuit tako kanolin nila tiluti kisumi tu kisiti umaluang walo kagit amalu teko nung at upasi mayuno
0: ila tu kisiti katao ngin nakatarok teka inuwi ayong ito ningin ni soklo unikar vio katak si maniko gama tek soklo nakjuti auran ningi asidjok padlerak tilwi inuwi ujiro susungung mata ilangit sila mo pidjutaw yut ilangit soklo inung no pidjutaw yut takwa soklo ikangan nito umiakja kay submarine pitakang nakpat natidlo kilarugadlo auran ningi asidjok padlerak ningin ni taman na ujiro nak sivalik tilugo taman na to sa matitinok unataktok jarigay yun taman tamak ko atok tawagay akang ningin ni ino kawye mayuro ningin ni atok padlikan na akang ningin ni tamak ko aro soklo to sa mayurigay yun atok tawagay na akang ningin una ukaw siyongin na raw may masoklo atanak tumitili yung akang ningin pichutigilo at lugit Russia medlo, China medlo, ukiok taktong med, tigo sa kataw, gasugo matilugi, taman na pang nautaw si matiyari akang niyaktok, sorlo, karitaw ya tigot, kanok sa pong niyaktaw, kanakon ng mga ta.
1: Tana nalo nang ito, ilulilialog, piyek sa talialog, takon na ang ito, natugutu sa ato, natugita ako, katimanirilaw ta si, taman na ukiok taktong med, tamako, kalona ditu kalona nili tema atuin na mata tema ngi mali oke otta tema taman na to oko se okatta la ore ba so lo mani atuin na ta kangi lo atok makwa pam na go to ne akar kanu ke taman no ko se kani lo ore ba
0: e temarek tamakwa pe kotok joat amega ruang ningin net so lo amesu ruak tut no na regi yaput mitak vingit mitak vikiluaktut turak tak vit ammaru una ukaw sa yungin na magiluaktuk ukiok taktong miyo tao yuk tigot sapun niya kataon niya kuta ang ika katya kaya kaktugot amisuruaktut ang ika kiksaruang mata tamag ko magkuktukativot ilin niya kanit tiyang niya kutit ilin niya bitya wakagiri ang ika katya jumigiri pang miyok tumingit jumikudlugit tamag ko isumakatya luti sa pumiya kataw niya kudlugit tana ukaw siyo kataw katang magilang mayo ukiok taktong miyo tigot sa pumiya niya kuta ang ika katya kaya kang mayigot
1: Tako solo angi yuti solo takon na ngo tu tama ko angi yut angi yo ale pijak so ne atun Te mali kisimi tu salo ang

0: la prête ta cotamane et il logue au ballon et j'ai coté que c'est malheur de ses volatiles qui se met tigre se colla au prégité tamane catamane au retard de me.
1: Nunavu ilonin la ocho rosok pa de korok paka ako te kangin nata so lunare opakata tinero ta ako te kangit to go so sakalunare nilik ako te arong mata ukyok taktong mirta yok tigot kangata so ko kluta kesiani tana pitjutigit lugot mitak fate akik so tiak si magere takor akikiglige ako tayo ng mata mitak vilirin yung miksanot pitakat tiyak tiyo magutik takwa soglo kay pekotok jwa ang iyotit ilurigay ako kataw kodlogit sa punya tiyak taw niya ako tiyak mitak bet akik so tiyak si magyakang ningin ni turak tak vik takat tiyak akang ningin ni soglo kikik tak jwa may ako niya pangnay si magarang mata kinaw yakak titaw tiyangin ningin no kayo sigun nalil si maninga tamak ko pekotok jwa ukaw si risak tatit soglo kayo si tiyang niya ako tiyak inung ni pilika katikat tiyak lutit inuit ikayo ko magarang mata
0: I tema sibu mo so ta kunna ngo rutta tamakko ho sere rata tatini lak angi yu ti mata ki na yottu ni artu angi yu mik makko ta kunna ngo twi na logi kisi na kanno tamanna ta ho si ulo manga so lo policy lirto ge ta si yong mata mali ge lirto ge ka tu ti lo tu satti di gutti meta makoninga inuit pekatone yakata tamasni ukiortat me attanatte limanerinum mot tamasmin pekatau kanarniati luga kanul inuit neriunnaneq
1: e aneriuk padle nginna laqiqut bakkaila canada met atragariorniaq tabut maligariorniaq tabut ikpingnia german niat latak tu yang mataila ikpigusuk german unit nunakakak si mayok tigot inuit amaro ukyok taktong mayok yutigot so lutukisit ditaw katawrong mata tamakwa ukyok taktong may pivalang niya kuta Canada rima pivalang niya kutut so lukay sunatoy na tamani sakit padlayot pekotok jod kalunanin nga sungong mata tamakwa tikitaw niya kutut kalunanin nga niya kutilugit ukiyok taktok pivalok titaw niya kuni pekoti takwa kalunanin nga kuti akingit takwa ikayot kataw niya ningan Canada rima amin ikaitin na katarok pagka tamakwa ila pekjoa ngayot pekotok jod kisiyani ikkaumain na kakakdugot inung ni tamani inuit nun nakakak si mayutukaw tilugit ikayoktok taw kan na kakang mata amesurak tut ayok sakatak tut amesurak tut iglukik saktime tilugit tamakwa ang iyutit ang iksimayabot kisianit inuit ikayoktok taw kan na kakang ningin ni puigok taw kakang itugot sibudlo kataw kakak tugot sa pumi kataw yun narakata
0: ila lori ko yan na may launin init kanotu inak ila si kumatua ko bimana pipakatiak tuti
1: Koyan nami takwa tikilaktut utsong namagilaktut ukaktuin na ukataraktut koyarakjoaktut tamakuning nga ila unikariaktutunot inung ni tukisibadlaklutit na itukurong may makong ni udlukurutuin nang ni tamani itugaro kisiyan ni ilipadlang ningin ni narunarawang imat nireong ni katiyang niyakpunga akitiyak si Majumi unit atogaksang nilo marigaksang nilo pangnaikasong niyaknitin
0: Lori ilin nito kasi ka diyo mo dyan ang nakatang na mga ito alayan ay luto sa titi kata kapit ila kuyan na miti ala kay Lori kayo kung nakaw kami
1: kuyan na miti ala si
0: yata na luto sa akin na to si Lori idlot tala maligali ako mami kay katotiyo yoko tamani pinaswa ko si Riyad tinito tamani kay nang nito Tak kau nak itu inal semiyulu, tama wakati mayak tu semalang ada. Nak kau media kabut lori, tabung aku nak kau man. Ilak man tema wa imu lekang dengi wa ila okay nasi yang ilatan ikat nak kau ya katang tiak tera inutitu lekai kata suka di uang menik nuja katat. Kisiane itu autumn megut kalau nanti tu kain dalam melayu megut kisiane nanti tu utus utus sungguh megut tema.

tamani Canada meta ko omiat jo me coast guard ngana to yo ngi lak tan ina inutti to te yo te yo ka te yo na kala lang mem mago ta sama misan to sang me ma yo to sa ko minak to la ngini tinni ba got mana ni ja yo mi ka to sa ke nokta

0: ni tin la ji se me ga na ji ti agenda ga la kata si hon lo ndi sa go go gin de te cho first nation go ten ke la a ji se nda ga kin te go ta la go go gin de
1: ta ji ta si se la sin be ki ta la yo ten ni constitution e ji o wa ki mo go tin de ka ka chan ki kha no ni mi ke ga la ta kon ta jo go ta na si de ta e ji a Itli meo kotin dezai jia la tai ke ninit o mota ka ke ga kondite tinan de da ka na ga ne zimbo de tinan de.
0: Hujin diyo ki ono zinti hain de son diya san le cha ja za cha tu ka shi ze xe ne zinti zinna gugi de lan di.
1: Ta ni zi sa ka za cha tin di la ki iri xe za sa ka za cha yu de ki na iti ni ze go ta na he tse la ki ka la xe lan diya si te ka ten a xe ga la ken na he de ta te ri mu la ken na ta ni ni te ta oa na he ra ti ra zon sa ka ni ni ki la o diya mi te ta ki e te oa de la ka ka la ten a xe zon lan di ken na he de ta te na he ra ti xe na he de la ki xe zon te tu shu la xe zon te go ta ten ne che don union de la hikala esonesi ton kala la de la e ja kon dise la moade
0: on se chance ja don de la chaine de tu ton e on se donne si cause de change me chaine de non disoni
1: ta kha ta hon dan la ta hon sa kha ta ta ni de wa ge e ja de si ki kai gi chaun ta de ki mu la de krena na te ni ge ni da da ki je ni te zo ke le na va se go tre a ke ti da kon na ta ge na sa sa ba shu go ta ke le te go tra sa la de te te ga se ja gi da o na ki la ka ka la ta ta di na te si ja la ki ka la ka ti da hi ta hon kai tani te hon diu ta ndi e tsama tse tse la on dia gu tsa se te hon tu a hon ko wa tsan da ka ji kon de la di kler jon ki on nagi te hon diu ka e tsama tse tse la on di ka shu se hel e gala tsan da ki ni da la on
0: mo ta liu ki ta ne tsen ke e gala gen da se la assembly of first nations on te se la ri be ka alti a ji shi la di ko tu gi de te gi di se de kan de ne zi la on di la de te
2: Jundi say that in get on day, then a nation for good hope annual general meeting, I think, is yet you la to the Nahegon day.

In tu kana kese one kuni we ta tu tau kuti he. Tati yenene wo kuti he a kena kotega. Ticho yo one Prime Minister Mark Carney si tuta tuta na sa te Canadian Ontario kute ko sa yun ke lera te ta I si ye US I a kisi kut ini kisi Prime Minister sa kukin te si a yune tuta korek o Ontario korek o ko sa I te kute ko nene sa te ta I wana ya ke ti. In ta ti tere si I Ontario korek o I te lere le kute US ku sa te ta I si Republican goods or go get it quick in the Michigan goods or the net equity see. Did they see Canada, Tuta Canada see? E cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, cattle, Korek okulu kate na asal chale hati. In ta tihtere si ayun tane kesuri korek o tihtere titimpe government si ayune I ayun kun tayakun la si ayune kusuna wal korek o te ayun te koncha kakere itiga sui federal government kusuna tiga hakti. In ta kone tenke te koncha kakere itiga sin honen o son lai kun tayakun in lai tenko te koncha kakere itiga. Kusui Ontario kusu kakiti ta honwai. Wai tene ke te koncha karete asone ke ti. I kola rione, Ontario he Quebec I kola tene wa ke kwa ti teki nisi a yune. I si I kukun tasi koncha karete gato I kusun Ontario he Quebec kusuna ku ti ke ti. I Collins First Nation kuri ti le Northwestern Ontario si a yune pe kukeratla. I go ko kan te kuli tana wa ke go ta kuri ku ki ni si di te se a yuna ku gun ta si ga kin ti ki ti I si federal government si I ku gun ta ga kin ti le ki ti ku gun ta ga kin ti ki ti I in ta ti te an the snap kiri di nation ne ti din si one Collins First Nation ko kara thale I ko ga sompa ta ko sompa che kele in ta ti te se a yuna I tai te no, I Ontario kute o sui korek o tai a yune te kute se a yune a ita ke la. I se ko asihe na ki I kanya ki ti le tate ko a yun tate ke la ki ti kong. Let a I ti tere yat a kwa ko kere ko ki ni si ti tere si sri korek o si na I ko la. Lenat se jega ki ti e Toronto ko la. Ko so tihtere si a yune ko kontu e ko la ta hatiin. Ta tihtere si a yune I si yo one Ontario a ye li konsi ka tene kethlo. I ko om klenat set a yagara I tene kethlo kute kwa huri la emergency department sa ke te ke te. In ta tihtere ko la I wo kuti ata wo a kehe na kui I e nene ko kuti ata wo a kehe na kui te. In tu tu ta ko ga si ti cho tele ne ko so Diane Andre si yo one remediation kani ko alai ta hin lian te I ta I aita ki I wo tene he ko ta. Ko so na kea se o tani ko so tai sa se ko kini ta de kuti tsene kui one cho earliest pi kuti. I wā kua le indiu ka chupeik e pa wā kua ka. Ko sona kea se o tani te tuta o kuti hea kei na kutega. I indiu sengwa ya ta gula ta kunte uo ka kiritiga. Ie kuti kua ata wā ke he kutega le. Shingwa kana kuhia indiu earnest monesa ka hichinga.

In tu kana ke se o tane o ne ko ne weta tu to ku ti he ke na ko te ga. Tu cho cho som pa ke ko si ti tre hi e ko tin le. I na ke se ne i ku i ti tre li sha ke na ti le li sha so de ne traffic stop ki ti ni sha ni tle ki i a yung i le i si de ne ta ni ku kri wa ki ti. Ti tre si ku ki ko so si tu tsin te e ka ni a yung li sha ki win la ra ki ti. Isi kachin soma no gram I cocaine ki digo so kucho kuki la kuki ni si lekle kani kola go so I shotgun kani kola yun ili shaki in la kiti in da ti tere ye kwa ti si go sana ye ti ga ha kuki in la isi ti tere si kani kuki la kiti ya go olku I kwa tu te go so I tene ke si tuhta go sa kintele Ise Alberta goes on to go so not care to see Saskatchewan goes like in that. In that it is see a unit I go to see I bega bega nitle wishu kiti nikri chu kani ga ikwati. In that it is see kak ala yek ala keta ikwati. Go so titere de choku te First Nation see then I ku te te itino Lynchburg landing kuriti le I si titere si dechogwa takuwa tahindi Grand Chief Herb Norwegian le kati titere si kuti kati kini yua kiti titere Lynchburg landing si ka klik ekini kutsu klik ekini welen 2021 kutsu in dui Clinton Lucen kiriti si I ki da hun kore se ni ki chua suni I da ki in di le I den sene ti konsi I ku de I in di e na kwe si I ku ye ki lu ni a si bits in a gate kani wa o ke di da I kani ka ye chu ki in di om da kulu ka yin la le I da di te si I heard Norwegian da I da chok wa grand chief in ya I da di te si In two I go goni least kani le tate ulle hati in tai katukunu shu hati. In tati teresi ayunet I tere kani tene ke denneng e kanna ke tesi isi I nesont ala hati. In tati teresi kani I tene ke ye ayunnek e kanna ke tere I kute gunnene hant alkulu I kute gutsa kit I chaga I ha getke ulle. In that it is a Norwegian kati

루스 이해 이구스 야윤 된 캐나 키디시 베가레 이 다리티노 베가레 데네케 이 고네남 얼크루 쿠테 하츠데 아데 하고 킨나 하티 이 네시 이 킨 에시 데초 land withdrawal offer order yont akiti gonene e city the sigachina the cho first nation sigachina sunla like ono o ding le miles square kilometers yat tenek at each aga hakin la le hati ik e wo quinte ku sik la tiste de si ayunet joint wtc tuta ay ni khani ko gasi e tenek kana ke khai ko ye ya nurse ke la ke ta le su hin yon ta ki ti in ta isi ten yo ko te hin di si isi i ko ta i ti no i ka la khain ta ti i gu si ko la ti te na ti ke yo lo kom sku ri ti si ya yu ne i tu ta na ti ki ne te hi ka re so kon ten ke na ti ke yo wa ke ta ka ni ha ki ha ti in ta ti te re si ya yu ne Dr. Mimi Thompson hiri ti siyo NWT kani medical association aku ke ota. In tati tere siya yuna in duka ya one emergency ku te si ka. Ya sa tene ke asant alati na ala ke ta kani ga. Kante kulu I kuye zont I kuye asant ala kulu sa ye asi kulu ke ala ke ta si ya suri kuga ala ta sangu sile hati. Ala ke tene nurse kani ala keta keret esi shokint ala ha keti. In ta dihte de si kani ga den ko keret e gong keti. In ta dihte de si ya yune I wo gu tion te gu si ko la dihte de I ena ke kosi I tu ko la bet ha I kwe ta sa sone kaint ala I si tu taun te keti. I Jessica du charmi hi di si bet bitua sona baga ni ta konsati inta isi ya unit sotanga sont kiti tu kan pa ta kan de da inta isi dite de si I ta dite no se se ko la ba ya he yo on kon kon jon ko I ta se kra la ne I ko la se ayuna ku tu kan de no hati inta dite de si I si bitua la I so ne ba bitua si ayan li kontarant sa ko sa ayan li ko intati lai tu tam amo la ke te let ki ti le yaiti intati tre si intati tre so I wo guinte ko so ti tre di kan I let I le so I kon tari ti no ko so let le paint kan I I kon tra cha I betraleront I ko la I ta ya che kont ala ya tu e cha hati. I te ra. In ta in tu si di di ni on in I ta kont ku ka to te ya kon sone kwa tu e ga sone hati. In ta ti te si an tu si I ti te den government si I ga ku ka la I ta. Ko so ti te re si ji so te ne. Fa ko so tu ta ten tanain kwe Patrick Scott hiri ti le ka biwi le. I si a yune nan claims negotiator hin le. I ni te rint ek la hin le. Khare ala ta rint ik la hin le. Go so ti te re si fa go so I aya prostate cancer. Hai in huet a I ta o bu le ki ti. I ta ti te re si ti I a kre New Carol yo go te gare. I si Berger Inquiry hakat iku. Di ding kwa ku he hain ti am te hati. In ta di te si Patrick Scott si a yunet I si ek ekre yo go te de go so I Berger Inquiry wo guinte la di ding kwa ku he hain ti da. I ku di te 1970 ku ye I ya I Berger Inquiry te wildi kui ga a yun tene ke gun ta I Mackenzie Valley a yun gun ta ya gun in la si ta di kirin ti ta ka in ta o te kiri kui le ha ke ti. In that it is it a quit an hour go a yet a quay a see some pakisin see but at some pakisin see hunt a clue then a wa a yako a did in a yet a quay go a quay on go on hati.
In that 1975, iku yet Scottish just ajati tesi I CBC I Bridge Inquiry goga I gunit echu hindle camera operator hindle I la hond ne tlang claims gog elainta in that dit der gonso dit der territorial government gog walainta gonso decho First Nation gog walainta Herb Norwegian see decho grand chief hindle